Harold de Mayra. Wadogu tu Honjo Sali na Kajari Salim walielekewa pale Dubai ni kama wakona show. All the best to them. Waende na warudi salama. Na hii kamera wago yuri ni Chaturu Kiyogwa. Na mokire dhimu yaku. Na lini yuda kuna gulia kanya. Anaitisha mbili mbili. Na anaitisha mwini umu kana. Waitie siya inigo urani. Metokira huu 7110469222. Isi niye siyo zesigu ititi idhali uri ahitoka. Nimelipa deni hapo. Nijo ino akena. Toigila dhino idhali ya dhaa keda. Lini nigi nino toko ruo. Tuike menya nila. Mwano leo ratida mudanya wa omodhi. Nima wagona mariko marikuo. Okay, karogi kuna ngeri kanya ukwana nilinani hale kodhimu ini na hale uguwa WhatsApp ini 7110469222. Good morning to you. Good morning. Gado shia mwanya. Dae kamero go ili nae muweshe turukia. Oge yuka nidhino wa Facebook. Na o itirie wakua uguo idha arele. Unaitisha mbili mbili. Nejo inewe go dhodekira. Weekend ya kuoro wega. Dena reboro wa modu ugu ito. Kade wajeri haha. Ndeda wako na yagere liya. Ori. Tupeto wa mukere uruwa kade wa ajeri. Edi.

personally na ninyedete kara inikauka gikenoge akwa ni ndure thini waku gukumagia ligadres ona kugikoro kuritu hete atia gikenoge akwa mwathani ni ndure thini waku gukumagia ona kugikara atia gikenoge akwa ni ndure thini waku gukumagia hora na ice prayer iwa ida kamuno to ahoithio muthenya wa umuthi rucini ro umuthi ni etikia adini gatoriki tumukumi Yesu Kristo tumukumi hede shio theni dramenya ru mwerekire kugaruthario tugikinya hau turocoka twikire rungi hati ni ngukugosha mwathani I'm telling you what they will do all the meko igira ruthario ini etikia adini gatoriki na ithu tuge uria mukuhoya ngai arohingia thini wali twaraithe bitu na ria murio na roho mutheru ithu tuge amen and amen good morning to you na karibu sana tafadhali ni tu ya mwanya muno ina tafadhali ya mwago wa shegate ni ukaitu mgoshe Kristo ni tushereiru wadagi kamugwaja shago kuro tuwabitia kuigua kigoku ya gai no kainye digerule gai ruebo oo digetikira korega jeru wanya metene gado murito jan kal johnny kal thank you sir very much feristaso bugwa onaine da kuna ni gado nyigi muno muno muno makiria moja saint kizito feristas thank you so much nitatafutana nayo mudugu ito ashri mukri thank you mudugu netanya adikire message ati umenikubusha kwenye nimerelewa I'm telling you you belong there I'm always truly blessed in this shiagatene show uweta kwa kim kims thank you so much and good morning to you the maradhi maguone show ino na ewona wame nyamu oro yuri ukamenyidhio shiongi sidiyo inta umuhulile kumina utri kuduko ugituli izo etu hithini watafe wa shesheni yago kena FM ribo top tavalida na ya mwago wa shekate ni ukai tumugoshe Kristo hashtag no ginya igurule ya liye ayufu miro gwena na igire kamu harika idhano ayufu miro gwena na igire kamu harika idhano na atiriri oro waku kuigua dirawi no na ne atiriri oro waku kuigua dirao igwete kuigua kulea wagutu gushokera ne atiriri oro waku kuigua dirao igwete kuigua kulea wagutu edere ulitho liakwa nigukuona likuonete gushokera ne atiriri oro waku ne kuigua drao igwete kuigua kulea gwagutu edere ulitho liakwa nigukuona likuonete mwathani ngai the witu arogocwo muno ayufu akiaria ciugo ici cithini wa ayufu mirongo ina na igiri akorirwo agerete ruo runene muno akorirwo agerete hatikaine nene muno no atiriri hare shugo edaga gutaririria cia uhoti wa ngai wa gwika uhoti wa ngai wa gwika the presence of god iria ikaga maudo na nikio job ugithoma thini wa ayufu 42 kamwarika mbere na gakeri niageretie muno kwiuria ciuria na kageria muno gutariria uhoro wa ngai na maundu maria ngai angika akoiga atiriri ni ndamenya ati wendu ri undu o wothe utangihota ndungigiririka undu waku ona uriku uria withugundiire the presence of god to do hinya wa ngai wa gwika hinya wa ngai wa gwika wanjia kuruta wira muturire-ini waku gutiri undu ona umwe we angigiririkika gwika na nikio gyatuma job thiini wa verse 5 oige atiriri nii ni kuigua ndirakuigwite na ndirakuigwite na gukuigua o kuria kwa matu indi riu ni gukuona nguonete mwathani arogocwo ni ndira tucoke na thutha hanini thiini wa ndeto ino tondu twi jumamuthi ya gatatu ya kwaria uhoro uyu tũngĩthiĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa ngai rĩa atũmwo nĩ tũkuona arutwo na maũndũ marĩa magereire ta rĩu tũngĩrona atũmwo 11 nĩ ũkuona ũhoro wa arutwo a jesu magĩcamania na makĩgĩa na ruo rũnene mũno ona magĩthĩnio mũno no atĩrĩrĩ
Gai niakinyaga handu ona mathinitio noguo gukorwo gwa Kristo kuria kurutaga wira gukamarutira wira. Gai the witu arogocwo muno. Rushine rwa umuthi no nyende twarahure gukorwo ho kwa Gai kuria kurutaga wira miturire-ini itu. Etarona ruga noruru na nijiriga kukwe hede gya. Jesu we mwene ari gataro ine ahuru kete kana akomete. Na gataro na kuga kigia mai. Na nerea kage ire maere. Arutuwa magere tia kuruta makageri ya kumaruta makageri ya kuruta. Hage kinya hadu makiona ni megu zira. Makira Jesu atere. Murutani ni togo zira. Mwadhani ya rogo shwa muno. Hideo Jesu ale gataro ine. Akomete. Kuonani ya ale okuo. O gataro ine kaumari. Ale kuo. Na ale gataro ine kaure. Akometeri. Nekuarutuo ake. Mare go zirira. Na magia zirira hamwe nake. Magia zirira neira hamwe nake. Noriri magithie makimweta makimwira murutani ni tuguthira. Mwathani the witoro gucwo muno. Murutani ni tuguthira. Na akiarahuka hindiri arahukire ri akirugamia rohuho ruu rwari kuo. Mark inya kamwari ka 35 nginya 41 ciaragia uhoro wa Jesu akiarahuka. Aliho hidino mageragia gutaha mai makigeria kwihonokia. Aliho no hidiria arahurirwo hidio niguo hinya wake wa kuruta wira wa murutei wa rutire wira ukirutira arutwo wira na makigia no ndungi mweru wa kuga itithero Ngai niekaga. Mwathani ithe witu arogocwo muthenya wa umuthi ni ngikuhoera ihoya rimwe ati hinya wa Ngai uri urutaga wira uroge iguru ria muturire waku. Hinya wa Ngai urwarahuka ukuhotanire bara ine iri uri thiini wayo. Hinya wa Ngai urwarahuka ukunyitirire ukurugamie. Hinya wa Ngai urwarahuka ugutirire githithi wone wega. We mucii waku uragwa. Hinya wa Ngai ururugamagia mucii urwarahuka urugamie mucii waku. Na nigetha ciugo ici ciaririo ni Job ati togu kuigua nguiguite riu nginya gukuona ni nguonete. Mwathani ithe witu arogocwo muno. Ngai akumio hinya ucio urwarahuka muturire-ini waku ukurugamirie ruo ruria wina ruo rwa mwiri. Hinya ucio wa Ngai urwarahuka muturire-ini waku ukuhe idea ya uria ugwika na nigetha maundu maku magacire. Hinya ucio wa Ngai urwarahuka na nigetha ukurugamirie ciana ciaku. Mwathani ithe witu arogocwo. The presence of God to do irwarahuka muturire-ini waku ikurutire wira. Irwarahuka muturire-ini wakwa indutire wira. Ngai ithe witu arokumio muno atiriri muthikiriria wakwa rucini rwa umuthi waya gukorwo ni ukinyite muthia waku waya gukorwo ndu na kirigiriro ona kanini nie ndakuhoera hinya wa Ngai uria urutaga wira ukurutire wira. Job akiuga atiriri riu nie ni ndetikia ati gutiri undu ungikurema. Rucini ruru rwega Ngai arotuma ciugo ici ituike ciama muturire-ini waku. Ciugo ici irokinyanira na tondu we Ngai ni ehokete ciugo ciake irokinyanira muturire-ini waku. Irokinyanira muturire-ini wakwa. Irokinyanira muturire-ini wa famiri yaku. Ciugo ici cia Ngai ituike ciama na cia gutura. Mwathani ithe witu arogocwo muno. Rucini rwa umuthi ni uiguite muno uhoro wa Ngai. Egithe dige kwirite thiko nyingi ati niekaga. Egithe ona nie ndikiugite matuko maingi ati niekaga. Rucini rwa umuthi turenda gwitia hinya uyu wa Ngai. Hinya uyu wa Ngai utumaga kugie na mundu akoiga riu togukuigua nguiguite nginya gukuona ni nguonete. Mwathani ithe witu arogocwo.
Job agikinya handu thutha wa guthenio muno akigia na wiro ngi mweru akiuga atiru nini detekia undu uri otwite itu ari agwika ngai ucio niguo wikaga mwathani arogocho rushini rwa umuthi ngai arotuma thini waku gututhuka githima ngai arotuma thini waku kugia na njira ngai arotuma thini waku kugia na kirigiriro gitarari hombere giati ni agwika uguo wiririirie eke Mwathani ithe witũ arogocwo mũno. Rora Paul mena Silas. Marĩ korokoro-inĩ. Magĩthiĩ ithaa rĩa mbere rĩa kerĩ rĩa gatatũ rĩa kana rĩa gatano rĩa gatandatũ rĩa mũgwanja. Rĩa gatandatũ tondũ nĩrĩo thaa thita. Hĩndĩ ĩyo makĩrana na Silas. Paul mena Silas makĩrana. Asha. Reke rĩu twambie gũthathaiya Ngai. Makĩambia kũgoca Ngai na kũmũinĩra na kũmũkumia na kũmũnenehia. Na arĩa angĩ mohetwo nao nĩ kũmwĩrorera mamwĩroreire, mameroreire. No hĩndĩ ĩrĩa marahũrire gũkorwo ho kwa Ngai, mĩnyororo ĩgĩtuĩkanga. Nginya mameroragĩra, makiuma na magĩthiĩ. Mwathani ithe witũ arogocwo. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ, Ngai arorahũra hinya wake. Wa gũkũhotanĩra. Ngai ararahũra hinya wake. We wĩna mũndũ waku wĩ njera. We wĩna mũndũ waku wĩ korokoro-inĩ. Ngai ararahũra hinya wake. Ũrĩa ũtuangaga macoki. Maya marĩ na Paulo mena Silas. Ngai arotũma yogomĩirwo nĩ cira. Ngai arotũma yogomĩirwo nĩ mathirĩ. Ngai arotũma we mwana waku agĩte gũthoma. Ngai arotũma we kĩhiko gĩaku kĩragwa. Hinya wake wa kũhota warahũke. Mwathani ithe witũ arogocwo. I love this one point. Hĩndĩ ĩrĩa presence ya Ngai yarahũka. Hĩndĩ ĩrĩa gũkorwo ho kwa Ngai kwarahũka. Kwarahũkaga kũringana na need yaku ũrĩa ĩtariĩ. Mwathani witũ arogocwo mũno. Mũndũ ũgwĩtwo Job. Nĩgetha oige atĩ nĩonete Ngai. Rĩu tiga kũmũigua nĩ tondũ nĩ ahonetio. Mwathani arokumio mũno. Paul mena Silas. Hĩndĩ ĩrĩa marĩ korokoro-inĩ. Acio nĩ mĩnyororo yao yatuĩkangire. Mwathani akumio. Ĩna arutwo aya marĩ gatarũ-inĩ. Mau nĩ maĩ mahoreririo. Makũmbĩ ma maĩ makĩhorerio. Ĩnake Jesu arĩ kana ya Galili. Nĩ maĩ agarũrire magĩtuĩka ndibei. Atĩrĩrĩ mũrata wakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Maũndũ marĩa Ngai aneka. Magatuĩka ma kwĩonerwo. Gũkagĩa na ũira atĩ Ngai nĩ ekaga. Ũndũ ũcio ũrotuĩka wa mamũtũrĩre-inĩ witũ ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Reke tũhoe. We Ngai ũtũraga muoyo. Nĩ twanyiha mũno mũno mũno makĩria magũrũ-inĩ maku. Niĩ na mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ ona mwĩrorĩra twĩ nake. Ngai ithe witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Kayo gaka nĩ njũĩ nĩ karaiguo thĩ yothe. Ngĩarĩrĩria na ngiuga maũndũ marĩa Ngai waneka. Ngĩarĩrĩria na ngiuga hinya waku mũnene mũno ũrĩa ũkoragwo thĩinĩ waku wa gwĩka maũndũ. Wa mbere Ngai nĩ tũkenete mũno na tũgatambũra gũkorwo ho gwaku mĩtũrĩre-inĩ itũ. Nĩkĩo tũrathikĩrĩria gũkena. Thengio Mwathani nĩ tondũ wa gũkorwo ho gwaku ũmũthĩ nĩkĩo tũrĩ muoyo. Thengio nĩ tondũ wa gũkorwo ho gwaku ũmũthĩ. Nĩkĩo twĩna ciana, nĩkĩo twĩna ihiko. Nĩkĩo twĩna maũndũ maingĩ mũno Mwathani marĩa ũtũhete. Nĩkĩo twĩ ngari-inĩ tũgĩthiĩ. Nĩ tondũ wa gũkorwo ho gwaku Mwathani. Your presence is so omnipresent to us. Nĩyo tũtirĩ na nganja na ũhoro ũcio Mwathani. No rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ithe witũ rũmĩrĩra kiugo gĩaku nĩgetha ũkĩhingie mĩtũrĩre-inĩ itũ. Tũrenda gũgwĩtĩkia mũthamaki wa thamaki. Atĩ nĩ ũkwarahũra hinya waku wa gwĩka. Gũkorwo ho gwaku kũrĩa gwĩkaga maũndũ. Kũu nĩkuo ndanjia gwĩtia rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ithe witũ athuri a mathikĩrĩirie. Mũtumia ũthikĩrĩirie. Mwanake ũthikĩrĩirie. Mũirĩtu ũthikĩrĩirie. Ona mwana ũthikĩrĩirie rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ tũrĩ o mũndũ na ibataro rĩake. Rĩrĩa tũngĩrũgamia mbere yaku. Ithe witũ nĩ tũrenda wĩke. We Ngai ũtũraga muoyo. He mũthuri ũthikĩrĩirie na kĩhiko gĩake nĩ gũthira kĩrathira. Nĩ arabatara wĩke nĩgetha ahote kũrũgamia kĩhiko gĩake.
he muthuri uthikiriria muthamaku wa matuini na ni arenda guthomithia ciana ciake ni arabatara wike nigetha hote guthomithia ciana ciake he muthuri uthikiriria mwathani na nyumba yake ni inge ndari gwa kuiga ciana ciake ngai igithe tu biafatarite uke wike na nigetha inya waku utuike wama e mutumia uthikiriria mwathani na murume enjera ohetwo ni agubatarite muno mwathani e muciari uthikiririe mwana wake arithero.

muturire ukoragwo gigathabari muturire ukoragwo gigathabari no ngikoro ni gathabari ni gukidita mainaga thimidi iri kwambiriria kana hinyo uri kwambiriria naguo ikinya ria mbere koguo ungitefefera o hari ikinya ria mbere thabari yo no ikurituhira muno thabari yo no ikoro iditu muno koguo ni wagirire ukiambiriria hari kiambiriria ri ukoro wabiriria na ikinya riria riagirire wabiriria na ikinya riria riagirire guko ni gwa ukene FM rwebo top ni na jitago Mr. Chairman aikabomo githai komi rorete ku hada wega na ku tathegyo no ndo ndo arathe marathie na mbere kumenyithia me mutaboini sana gukwirite ngirike rwebo rungwihoka ni gukorwo nini ti andu but so far ndirona ndigitie andu mugwanja tu ndigitie andu mugwanja tu ndigitie andu mugwanja peke yake haria njagirire gukorwo ngihe ciringi ngiri mirongo itano na ithano koguo ungikorwo ni ugukenetie muno ni haha ciringi ngiri mirongo itano na ithano ri ni wega uthie uthake ona korwo no rita ringirimwe kana maita meri tutanahinga tutanahinga ni wega uthie uthake rita ringirimwe kana maita meri wone of tuthiite muno mundu gwitwo Dorcas Jelly we ni amukira ciake koguo riu twatigia andu atandatu twatigia Jelly uguo mundu gwitwo Dorcas Jelly ni amukira ciake riu koguo twatigia andu atandatu twatigia andu atandatu peke yake twatigia andu atandatu peke yake o mundu agakinuka na ciringi ingenenge ciringi ngiri mirongo itano na ithano gaka kauma o kahinda inini gaka kauma o kadru kahinda inini na koguo ni gukahinga ndirenda gukahinga no ndingienda gukahinga no ndingienda gukahinga utakigeretie wone kana ni ukuinuka na kindu utakigeretie wone kana ni ukuinuka na kindu no wega kugeria wone kana ni ukuinuka ona wagatu wone kana ni ukuinuka na ona wagatu ni kuria kwa star 447 hash ni kuria kwa star 447 hash ni kuria kwa star 447 hash thengio mundu ugwitwo Elizabeth onawe ciaku mirongo itano na ithano wina cio koguo riu ndatigia andu atano tu watigia andu atano peke yake ndatigia andu atano tu ugudi thiini wa star 447 hash onawe mundu ugwitwo Naomi olrede ciaku wina cio riu koguo ndatigia andu ana tu ndatigia o andu ana tu ndatigia andu ana peke yake aria ndirahe ciringi ngiri 55 ngiri 55 nigetha tukihinge ndru ino kaimana ciringi ngiri 55 ciringi ngiri 55 nigetha tuhinge ndru ino kaimana no wende ciringi ngiri mirongo itano na ithano no wende ciringi ngiri mirongo itano na ithano no wende ciringi ngiri mirongo itano na ithano no wende ciringi ngiri mirongo itano na ithano ungikorwo no wende ciringi ngiri 55 oya thimu yaku ndagikeno ndagikeno thiĩ thĩinĩ wa star inya inya mũgwanja na hash oya thimu yaku thiĩ thĩinĩ wa star inya inya mũgwanja na hash oya thimu yaku thiĩ thĩinĩ wa star inya inya mũgwanja na hash oya thimu yaku thiĩ thĩinĩ wa star inya inya mũgwanja na hash wetha kathaka tu mũndũ ũgwĩtwo David ona we Anastasia mũndũ ũgwĩtwo Susan ona mũndũ ũgwĩtwo Mary ona mũndũ ũgwĩtwo Daisy ona mũndũ ũgwĩtwo Peter ona Margaret ndĩrona nĩ hĩndĩ mũraingĩra rita rĩa mbere mũndũ wothe ũingĩrĩte rita rĩa mbere coka ho rita rĩngĩ ona rĩngĩ ona rĩngĩ nginya ũikie kĩndũ gĩgwĩtwo mbeca mũhuko he hae na ciringi ngiri 55 ndatigia andũ ta aigana nĩ andũ tano ũguo kana nĩ atatũ o arĩa matigarĩte koro ũrĩ hwa ona no ndĩmongerere makoro marĩa tano koguo ngĩrĩkia gũthaka rwĩmbo rwĩha ngĩrĩkia gũthaka rwĩmbo rwĩha so ngwĩhoka tũgĩcokereria rĩu nĩ tũgũkorwo tuonete andũ acio othe na ndĩrenda andũ aigana ndĩrenda andũ atano rĩu ndĩrenda andũ atano o mũndũ ciringi ngiri 55 ciringi ngiri 55 ciringi ngiri 55 ciringi ngiri 55 ciringi ngiri 55 no gũthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash no gũthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash no gũthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash no gũthiĩ thĩinĩ wa star inya inya mũgwanja na hash wathiĩ thĩinĩ wa star inya inya mũgwanja na hash wathiĩ thĩinĩ wa star inya inya mũgwanja na hash ona wathiĩ thĩinĩ wa star inya inya mũgwanja na hash wathiĩ thĩinĩ wa star inya inya mũgwanja na hash ũgathiĩ thĩinĩ wa box number 5 ũgathiĩ thĩinĩ wa box number 5 tũkaigua rwĩmbo rũrũ nawe ũkorwo warĩkia

0: ati bono unapenda kututesa mapenzi. Na vile baba ni mutamu.
1: Hot Mania.
0: Okay, rado mabie kukutali diangano siyo siya wedo wakari.

kenda tendo fateni mijikenda mzabibundo agenda figa ni nani sutapenda tora saba she's a bender da sita sita enda na kupenda ni takupenda maraka tano utanini tenda for you le chama vela for you le chapa mela for you le chama kwelo skin combo kaita ya hela ay vitu ni tatu ay kuskizi msela kuna ndovu kuna matope zikipatana ni nani.